0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Murjimbulia, Cabo Delgado, Botumaglica, Pokela Machala, Nandeluipuilo, Akulunga Mwakumbo de Pogono, e Tuikawanelo. Alamisi, Tale Shilina Moja Mwedi, Waman, Makalfumbil Naviaca, e Shilina Sita. Wet Clombola Nunk to Pashungu, Mipogano Wako, Wikawanelo, Pakati Madinkushe to Shilota Pamo, Mpako Kati wa Sambili na Daki Kamsini Natano. Tukana hawa kuwane ya Shimonda Shetu Kushidoni payo kanawika sakumina moja nina kwa kudebali. Unapelikana debali mstangodishi putugeshi. Kwa lekala nainda Radio Moçambique njini kumaputu. Kwa tika mashala Cabo Delgado mpaka wakati wa sakumina moja na dakika kumi nina kwa kudebali de ushishi. Wekumanya nipita makaja vana mavenitete. Payo kanawika sakumina moja na dakika 25 shipindi tuwa mangila. Usalama kwa wanawe na kumudi balabala. Sakumuna moja na dakika 35. Shipindi tuwa mangila madengo wa kulima, kulanga kwa dinyama na mshulushu nimbe yedewe kulia. Sakumuna mbili kamili, wetu ngwengu kutundu wanga wiko wa Jumatatu mpaka Juma. Napaka na wakutina na udiabali ligazeti liamba Journal de Manhã. Ligazeti nida kwa kumshangotish Portugues. Payuka na wika sambili na dakika 10 ligazeti liya Cabo Delgado mshimakonde. Watika debali de ushishi. Pio kanawika sambili na dakika 25. Unoka mwushu wila mpaka tuwa sambili na dakika 13. Nina kwako shipindi shadi nano. Jimu mbili na tunomba mwa washimbodi vila tunokupala kela mpaka kumuishi madenguletu. Tuwambo katuwa sambili na dakika 55. Nalaila nanga wetu kujaula litala kwa kabisha wetu shitangodi shishmwana wanamu kina mwushu madengo. Apangiki nelo kune Mapalapanda Radio Moçambique Murjimbulia ya Cabo Delgado. Njetu Evo anatono mkamili yanga kuvitali. Leonardo Simoko kuluangu mleo kina kwa kusentri misore. Pamana nangu Juan Armando Nkoba. Wetu kulambolela palidi lia Mapalapanda Radio Moçambique. Kujugula wako shungu mshambone na vyako pangedili wikuwa wanelo yuko kile landa.

0: Neke kulumu kihulanda umwe kingisi Watupalaga lakati ya watu kumanya kuwa saa 12 kamili saa kumasambiki Wetu kida na kwa kudibali li gazeli amba journal damanya
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: na nchio.
1: No.
0: Hablan chimba. Ave nu mli kalomba na dao.
2: Tindibandi. Wo wadudi.
3: Nani mkinga?
4: Bala bala.
2: Da wanu mwaza kubala.
0: Nu mje me kulomba. Ya nu mje na nkode mwazi. Mwazi aju. Na ya chika vila kulomba mene. Pini pedi nu mjaju. Na yo kunota. Antende kama munu chi. Kumbi sitogo. Ya na kalwa kunji na na chale bwegdo. Nkanda nu mje ndili unga na mene. Kutwa kuntwala kuna mika pangandi yake. Uki na mika kungandi ko. Da munu kala pala kalomba sina ukona nango de mwitu. Wakulima kwamba ngida. Mweni baba maanyi kida nu mjaju. Kulima
1: momo kumukikala kumanya na meshano
4: adikulika mungu
0: mama baba twiti kukona nangudi awo kina nangudi na nyenje litanda lya medu
3: mbaguri je momo yo
0: nai ba uki kula balo ka kushalenga shalenga shalenga ba uka pala eh ulengi ne dingudi ak tulat na brenda dalambu mulzande mudoko
2: ngulinga
0: ngulinga medu vitali atulaka na dichuluwali yake kutulaka
2: toke
0: Bye, pretender.

0: Kubanga kalime kalime kalime kalime tundalia kumwitikila zitogwa kalime kalime kalime kalime tundalia zitogwa nkoko wa medi kalime kalime kalime kalime tundalia
1: kama uli numbu wako nangu limu wako yetu tunachikanila kama uli ampo pamela kama uli ile nangu hapa ii naliona chana kama uli
2: Tundimali lambodi kukuwishi dadinano. Ishipindi shema palapanda radi Musambiki nkaja Mupemba. Nelo, tuvele kulikaja lia kushibabedi ibalasha ya kungangolo idistritu ya kunangadi kushanya ligimbo lia kabu delegado. Ashi, nishipindi shetupata mapundisho mwakuna mila. Mpokele nandele umwe Juwau Ernesto Nkapoka pakukandianga na Mufabia Umar Kishtani pamitambo.
3: Dinano ni dingano, kipindi cha radio Msambiki, mapalapanda amulimbo ya kabdadu.
4: Wetu kulambole lombo temeglika. Njetu Juwau Ernesto Nkapoka. Anduisha kwa kushipindi cha dinano. Sambili na dakika 49. Oitora zi 40 i 9 minutos. Aizikinera, eu sou de Bahia.

chowai, nyo chowai. Maveli uka apaile ya naka munrapata ni nrapata nusuri. Nkakavara wako wakoha. Nyenyu baba ni nyenyu mama ituile siya ni mingi himajere. Yowe mwanaka unkome vaku himajere kampa pairu. Amara kahoki panketa hoki tuwa yeka yeka chuna kuona kuo.